0: Radio Sapientia.
1: Sharing wisdom with you.
2: Ima na mwufodo, ndi mada na yama, iti tita hasi ya agucha. Bia kama mwufono kwa sige uto oseme. Lanya, ubuwa honye mwe mnara hura. Nye mi hufodo, ona ama yanya ya. Ose itigo, kawwero hira me, auto update. Kanyi chere, kuti njige. Mm-hmm. Nkavi izibu sign, kama uwe banye, me cloud backup. Mwe kwanzidi, uberogi, honye mwe mga abanyi ge 3. Eh, hey! Obanego, nga refresh app ni nidi na phone ya. Osoko diya Bruno na aze yuzi ha. Ima kwa na mwa atori ima hini nene online. Ngwalanya, ki food nbogi iti mwoteta.
3: Jireke, teta mse rubu agula.
2: Gini ka mwa runu.
3: Saanya ki mirio ka food gap ime obule nelu data ge. Tia yana auto update gi. Lemo ure app ime prezoro na kukune rige go. Mecheta abo nge nana ye yuzu mbobu iti yere data na phone gi.
2: Mwa, ako phone gambo. Obro ni dozi data gofuma. Miaya, fichono.
3: Wobi uto na data guitar. Leave it 100.

0: ego moto ije nlo ta ije funwa ga ebe ona ma o na onya ha ya ekwe ka ije funwa gi akopma o nwe ndi na afu se efu una afugodi ka nwa ha nwa ka na eme ni ha wo gbasa ri ha me uka amura aya ka ha nwe ike we puwa mbo una ogu ha ufoda awu na ha afuro ka ha esi we fi di nwa ha ma no na ka ha nwe ike gba ri ngo ko si we gbasa to e ne ku onya ogu na ma lu nke di mma o we ahali emuse nwa ya awu amuru Oye ha eji we na atụrụ ndị mmadụ aja. Because ọ na-ekata ya fụ na nwa gị nwana gị nwa nwanne avalue ya. Oya akụ ya ihe ma oye eti ya ihe. Ọ maa na o nwere ihe gị nwana nwere nwanne ya ya eme. Like nke a na-ekata o nwere ike ndị BSF nwere ike ọwụ na ọwụlọ gọọmenti ma ndị mmadụ. O nwere ike sef egosi mme ya sef ọ sị na ihe ndị a ka ya adị mma. Ifu gị ya, o nwere ndị nne na-adị ọkwa ka ya. So na ọya bụ ihe mma efu. Onye na-amụ uche ya dị ya ka ọ makwa na ọzụzụ dị ya. Nwa ụkwa ka ọ ha mma.
1: All right, darling, I can make a comment here.

0: ndị keke gbafeta esiela fanụ pụtaranara ego ma kwụrụkwa n'ụsọ. So em na-abịa eche na achụgo ndị agbụrụ n'Anambra steeti. O nwere onye nke ya na keke ha na-achọ ịnụ ọgụ bismoni ngafere ebe ahụ na so biko a na-asị ka ndị ọdịnaka ka ha tinye anya.
1: All right.
0: Thank you very much.
1: All right. Dalrin Neo, I can comment.
0: All right.